na pazaka bakutuyu talanga nelungi utala te makambo izoleka na mokongo na ngai mbisi ata kola ni bali pona kolamba ye ifoka kosukola ye.

0: Bi bara mondoye, mi ba mawara mbeni gene, nzoni gango na luma.
1: Barasi, mari, enso eke kwe ya timbila.
2: Loe ketan zoni wali biani.
1: Aeke lula si loe kefana, ile geti leke ngon zoni nguchi nyongoni, bengo ako bela, su ngondochi mamboko cha mulenge. Gato nga nanye, ilingbi chifaya kati e nzoni. Loe ke nzoni zochi mungo mamboko na azu.
2: Na tango so ilundo na kodrochi yeti gwena meni kete kodroso eke na terechi ye, meni baba aeke ka solo na azu tilo aeke unda yi, nyela si ani lingbi tisara tene chala. Babaso aikewa mungo maboko tonga na marichi kodroso ilundota.
1: Moinga kusala chala ikingangu mingia.
2: Ai.
1: Nambeni la kutukutuchi awa mungo maboko na azo ti mari, ati na maboko cha turugu kbale, ala muni aonani. Nga awa mungo maboko na azo so, azo aike sara yeti ngangu na tereti ala, aike fala, aike pika ala, nga aike muambeni aike onani.
2: Ayo, ala lingbi ti sara ye tonga na sofa de ape.
3: Alingbi ti sara yeti ngangu na tereti awa mungo maboko pepe. Tene tiso, kusala ti ala, aike tiso fini, ala eke na yati aye tikpale pepe.
2: So aike, tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azu na sese ti be Afrika.
4: Mobile, le destin Saraga, Radio

0: Amateur. Ikiri bara la kwe mbini kuta pale ti ndauti lege atambula biri na lakwi na legeti aser na bimbo akimbini kuta kutukutu siterne ti gereni bala kona miambe so abi kuta pale so aumbungo lichazo kuta kutukutu so a sigi na ndoti legeti lo si lo li na ndoti azone ati akikete nganda use kuzuni kuti tene logwe lo tuku na pekoni kuta pale ni kweso afagimba geni akeso azo bala kona uku wala nandoni tongaso awara kwa mbeni kutukutuso ake na tereti lege si kuta kutukutuso apika ngalo na apururu osyo tongaso si nikwe abuba na pekoti demati azo na ndoti alege so si ndo kwati onem alekeni na lege ni kwe pepe biong biaso akabatene ti lekengo alege Arthur Bertrand Piri afatene paleni so yeso atia ala inga ni yani si nambagi luhundanga na zo koti tene tongona leke lege si angba na finini akenzoni azo akanga beta la kete akingbasi ala tondati ongo na ndoni na mbeni sangoni akeso fango pekoti a mandako ti kuzo kapa ti bakaloria ti nguso yekeda na Bay Africa soa irini deliberation wala iringoni na ndoti dafonono pepe atambula biri na lise technique ti bangi akigina lege so si biong biya soa kubatene ti mandango mbeti orele Simplice Zingas Kongbele afatene wungo tala sokwe asobenda na bakaloria tinguso akigi kete sangoti awanguru ndemboti gere na kondro wande andangia wala andambo ndangia ti buguno kanguchi wati kan ti amulingo wali aketambula gi laso na kuzo ndemboni ake kondro ti Côte d'Ivoire so ake buguru tere na Algérie na mbunga omene ti la kuiso Martinien Ode ikirna la kambani.
1: Imwigi yambaton sobo na vonti ngomba katikiro teni leke teresi ala ke kirandi ti gato so na teretia na amiti jani tenti kwa singa ti manangombi ti nando da fwa onde ki luka yigo mamene ngombi si ngombi se goti muna aso asigi asaragi 12 juro tonga so akiti fali pupa so ireni atene kiti mata ima dabongo minansi iwa terena.

0: Asu abateneti a lekengo lege Arthur Bertrand Piri a inga biana tene kusala ni a tiakete singana mbagilo undana azo ti kodro ti tene ala pe langoso lege a lingbi ti tene pimbana ni kozo ni koti tene ala tambula nandoni a kotazo ti dagbata ti begwa a ye ti tene a kena kurugo biani tene ti tene azo agwa mundo ti betala na tereti mbina gara ti peka 12 a kigina lege susi ala sarambini kusala ti tumbango azo na ngangu biri ti tene a gue na la si ala gue na ya ti fini gara ni so na sango ti awanguru ndembo ti gere na dunia mobimba ndali ti andambo ndangi ya ti bunguru kangu ti wen ti kane ti awali ye kua katambula gi laso ayeke tondani gi na kozo ndembo ni so ayeke tengbi kodro ti Côte d'Ivoire na kodro ti Algérie na ngbunga omene ti lakui so singila nazo sokwe angbati ma asango nando dafono no ndeke luka
1: singila mingi na la bona vonti ngomba katikiro tiala tinduru sango na unja wala kikira ndeto soti gana ngonga ko tipiko ti bek mbite ti mambo ko to sona astrid de bolen kolenge na cha kuta sango to sando dafono ndeke luka ngonga singonga bala ko na president ota imamengo mbi aussi iwatere na ti kwa singa 100% musique

0: Bachungu balako na miyombe na bagi chiko jivuwa aki haba maha chima nisi aki pika nden usi ndembo chala laso aki napiko chiko ta chingwa chala susi ala china kojo ndembo chala mbini biri na dawati mwole nishiko ndro chiko jivuwa si aki laso na beko mbite sila aki pika usi ndembo ni na dawati kenya so lunga kwa luchila na kojo ndembo chilo.
1: Singila mingi na Astrid de Bonne Kolingi, singila ngana wa Bay Africa kwa mbonga balako na wanko na pezini utandu dafonde kiluka mbetiti matanga chidungo chala akigifafadisho.

tonga toso yangenji arma armando yangenji na batati bongi bimbi na bageti de keluka awa rosia se watoso keni tonga keni bienvenue na bageti bozuma agisanga pape toso wali chilo ok wafango meti toso na bageti ndwa ah na bageti ekole gypsy christelle nambona agrisanga pepe tosoazo tonga na yoyo mawara natasha mawara tosonga ya jennifer alakwe na bage ti bozu mabumi yanga kobeako atenjoni matanga ti dungu na akota baba ti ambeni osire ti loyeke yoyo gracien na bage ti bozu lowala songo akwando ti ngu ti lo adeleke enseignant chercheur na bage ti lise ti bozu joni matanga ti dungu na alaka o Adifo amuma zama na dasi moinga songo ti batango bumbi.

atuka kiona kwena because people come to ngo ngo se penzeni balusi na nuno ukula se atuka ngati ona ngati koto tukana bichile chege akina da manango bichi institute international shogi la sa atuka sote ne abina mechi ya baba mama chi amulenge susi akimana bichi kaba zingo yangada na zango yera na bichi tenzi zingo yangada chi manango bichi singuso akigatona nawe se ala swamne ngisa akikasa lazi kuchi bata amulenge sa nuno la reception ni kwe tondani si akinando soko shugia idana peka 11 na wango na kombatan na nabimbo si ya tene azango yira na bicha tondani na damapa petite moyenne grande section sala ki mananga che muzo anglais daka na damapa nibia ni chi kunani ala che fondamental un soir na si ici si na cm2 sala si lycée la kota damana na bichi sa tondani na 6e si na terminal série a b c d ala soit ti mandai ti maboko la formation professionnelle kwa ki da soit mandai na ti seni ti aider ti mwa mwingi na tertia wali ti mandai na ti douane ala ti ngwazo na kotoko la transport logistique à soit tiga à ou se voyenda ti ya damana ngambichi wala instituteur adjoint à la ti fangoina à keta mwingi si dama pa wala monitrice ti maternelle par la soit manambichi na gonda ni wala cour ti alphabetisation à za wira na bichi na tonani na biko ko lisi na biko ko ti asi yenga na ngonga mpra mpra ti ndapo ti kaina ngongo tasi ko ti pekombite ngana ala poso na ngonga mbichi kaina ngonga bikombite si lo undana la sosi katinga tena ntoni njoni kade ala gogika na ndo so shugia daswa zo sa ga fini fini la si ando so shugina daswa na peka 11 kombatonga na pimbo si ala limi ngati tene apika singa na mulongo so 72 04 92 92 74 18 13 19 ala kema da flande kelo katokana kinera sa sewa gundu rasa to kwaso ti biname ti tana sewa ti patenji tanga ti place kwa ti sewa tala ya pakara Ursula Prudence Michel Gundu kemba ikolo ti musika ke ya polela lo wara kwa si ba tanga ti place kwa siloni ake atena la lukwana le waran kwa lango balusi na mitinje so on aluna lango kutinje so ida so we tatanga so place kwa na kina mardi so ida lango bala kona kutinje so ida lango ngomene chila kwina nga dati pakara gundu kimba gabe kodi chilo na kate le la lena danza pa evangelique tia frère so wa kina yachi lige so akuna watu kwa tia lizo mapenzi sala muna nazo chinzo nubi so ama tuka so abe ya mese itanasi wa so tuka so abala tanga sa tuka so angwala kanga bechala fadi ala kimona kosipi kombite so yutosu izambatani na Elvire Kentumbi na akita genisho tenzo kwa singa saketa muningia wesi Radio Ndikiluka adufade apeko tia tukwachala.

0: Na Ashema na ngati singa. Tiko namba kecha EP sola. Hello Ashema ibagala.
1: Barala mingi.
0: Tane. Ah timila ina ta zonta la kala. Ah so e bien mingi. Ala sa gien kala so e.
1: Ah yige singe kwali kwa dala ngati kwonte ke bata kwa ke na legen.
0: Sonzo ni mingi ati barazo amba yeka. Ati barazo Ashema. So zoni mingi za pamala ngangu na sa kusalaka ala tibara fami tibongi ge
1: ibara chebe ta chimuji sala manji ajidon ibara la fami Ashema na bani di perdu ibara toa jiyati yegizi iso tingare ba komple ibara zo kwe sa ke mai na bongi kompe ibara tu dutu
0: iko ibara laka
1: Mike
0: Singela mingi o Ashema. Singela mingi, apporteur de tenue, un détachement ibarala.

0: singila ninga so sema da fano na ndeke luka ngwa singa o mena chila kwita so itena tene zuni nga ngati kwa singa la suna be afrika suna nika tepa deso e ki ogare kiti ma asango chila kwisa ngati kwa tonga ngati ami de tijani na ndisha masini ya kinzoni kusura ti Miguel Elize baga kutenga na Orange Ngombe na ngati singa ki bi Stevenson Erdin walo tifani usi itena tene zuni nga ngati kwa singa la suna be afrika Ngombe mungalinga te masango chila kwisa ngati kotona ngati Amido Tijani Amido Ibaralama
1: Ibarala mingi Stevenson Herme Walu nzoni mangu dafanono ndikiluka na zokwe aiki mini ngangu ndao tilegisi ya bagi gibiri na laku itonga so na Rue des Soeurs na mbegi tibimbo yesu asara si ungo ti azu asara barako na ukutonga so awara kwa aiki mini kutukutu ti yongu a gazual so aiki naru barako na miambi tonga so si akbo mbeni kawa yesu asara si andao tilegisu ngangu tonga so na mbegi nika natondi Saint Stefan ingo mbisu biri loiki na plasi ndao tilegisu aiki kivunga na isangu da
2: awa ikotu ujila
0: na singo ti mo ba gbata zo bumbi ge na ndo so si pale so asida mo ba kutukutu so lo lango na tereti ya ti lo afa ngangu ti peko ti so si lo londo ti sara na ndo ti lege nga na ti aka nivo mo ke ba mene si ake so anga na tereti azo ndenge na ndenge so afa si atika atige so afa ngangu ti nda oso ama sika ti ati vakani ala tarati tene ala gboto na gbe ti kota kutukutu so amena zo so si kutukutu ni apeta ala na gbele ti bangondo ti ala ti gendarmerie nga na ti la plus so si agage na akongo e so mo ba gazol so fade si ake na ti kutukutu ni angba ti lo ti tene ayuru mawani akingangu dekongo atoto amawati be akigiso simolimbi ti bana ndoleta zo so ekege Christine so langondo roge lo fayi so loba
2: tongana yake na ti quartier ke mayina ti gru ibati tene wara ke meni dala kumbi ti emuloro ka ega ti si vraiment ke meni yesa ti mawa de gana ke kete de gape azo akuya mara gbeti odo fa fade to kuimo ti meni apontina na chauffeur la ekiso le komanse na lumo donc era unzi na ti so lele lo ti le ti quartier le dekongo tene ala zilege ala zilege era unzi sur le gana ningi sur le braqué le binati dou a taxi moto le pétale a pétengo a zoti lege le pétale jusqu'à venir auto la lege le pic a yani pic a moi câble pic a chaque donc pour on a quel des quoi comme na quoi mara gbeti auto pour atio moto vraiment gouvernement ti kodo ti na na ndo
0: ti simon de bateau le façon a tenir a yina lingi ti duti fadi ngangu tonga na kutukutu ni le yoti le essence
3: mo ke ba mo so ti kisi azo mo ke ba mo me lita la paix mo ke ba katatala mo ke ba me face la paix ma boko ta doit tinde moto a tinde inga nombre ti kwasa tu masa kuya pe intervention ti gouvernement na sapeur pompier ti tena ala gare rapidement a sauver na yi et puis aga mo kota go na hôpital pardon gouvernement
0: na chaque tango iso on anda utilege mingi akegi akota kutukutu sia ke na gunda na ti kodroni a wa be africa a dematerer ça la mingi tena ti loroso ala ke mu mbri na ngo iso si azo ke on bagi na bagi a tenengo tena ti gingo beso alo ndo bagi na bagi si mini mungu anga pepe ta kutazo a bagi gitsi tena alingo ti bemendo na ndochi ongo cha kota kutukutu na tereni akima wasi angbala koti tene aduti na popo tia sewa mbagi na mbagi tene tiso azo na tia sewa so akiwara kwa
1: singila mingi nala na tante Saint Stefan ingombe sinadawati aksidon so Martin Zigile mokozi ti MLPC nga wayanga ti BRDC lufalo tene lukangbi vundu na asewa so kosi yeti ngangusu asinala singalo boto leti akutazo ti kodron na ndoti anda utile giso aikima na nduju mingi na yati alangusu na mangulo so nda utile giso aikigi oko na popo ti akwali so aikimingi na kodoti bi Afrika loikila kuna singa tana na tante Saint Stefan ingombi
4: koza ni kwe mbizukuli timi na devanti abombatia itati awa be Afrika so akui bani gina lago ti vendredi so biri so anda asi utara kono ti oko ni ambaki ti gaga so mbeni kota kami onso asara kwa yati mbeni sarango kwa ti zingo mwasoro ti sere lolo mbeni pika mbeni taksi moto so si ayu azo mku azo ni kwa kui use nda utile geni anabwali mbeni kukutusu alo nabaki kamuraga lo turne litilo na sese azo utakui si agati si la kui si tiswa si na sisi ti bimbo na bangige na yati aiso kwa kasi so si tomo bembe nonjuni kozo ni seko ndiati kpengo na kukutu na lege so atene kodi la rutu mbeni zo ti kpengo ndiari ankora koro ti aikep zo kwa kpena kukutu tonga na ti betilu na ndebe ti betilu na lege ti betilu luke respecte men vite sa pe nyap use ni mingi ya kukutu so mwaka ba kpena na lege so mbeti so afatene ba ton lo dofra lo peti luti wada ton luti change lege ten lo pika klinota zwa inga fara da tena sala ti ten lo ban na lege so mbeni zo ti tene akipe encore tenter vérification technique sur Guyane Tongana Mago sera fait de vérification technique dans le ministère de transport si Tongana même wati client tantimo oko ampoule na fa azuna bloqué auto timo ay sokou fallait so ay cap otani mingi tia zosak peda auto ou akpeda moto ala kada permi ape metro bo bongo ae soukwe si atambula ape conséquence n'a kaye conséquence n'a tere kwaliatia camionique plus de 40 tonnes et frantu la marcha pe le galo tina li tia zo ake yena ke gade tonne ba ae souke tene tonne yeti tena ae soukwe atambula kozo ni kwe ifo ke ipe kou de la et puis moi inga même a zoso si ake victime tia accident tonne ala gona tene ni nan bagate tene assurance ape ya la agati bambe tene sou a zo da ke même l'assurance ape mingi ako koutou ala ke sara encore assurance ape
1: marabi besu ae kingana mbege ti kontengwando mokunzi ti ndokwa ti société civile igwe na mangolusu lo unda na kota zo ti kodro ti tene atene tene io na ndö ti akpale so lo yeke na singa ti olorien sanga
5: kozoni kue mbi mungo e so ti tene mbi ka mbi vundu na aita ti so asewa ti so si awara kuâ na yâ ti ti ngangu so asi na bimbo na rue ti asseur biri mbeni so asinga na lege ti boali ti gue na abosom télé mo baa accident apassé na alege ndende na mbage ti belebele asinga mbeni accident kiri apassé biri so ayeke ndao na ndao gi lungo kuâ na lungo kuâ kodro ti ni ayeke kodro ti lungo kuâ ape ayeke kodro ti tene inga e usi émancipé e wara ngia tongana mba ti e vundu so mbi kangbi ni mbi kangbi usi na iri ti l'état parce que mbi sara tënë so na mo so depuis so biri jusqu'à là so état gouvernement mbeni mbeti oko ti tene condoléance na ala so vundu asi na ala so ape mbi tene tombela so na madame le maire ti bangi so amu lo na kuâ fade fade so dango ti lo la me tâ tënë bia ni il faut lo zi lê ti lo na ndö ti tënë ti tambula ti akutukutu so mbi interpellé ministre zokue ministre ti sécurité publique dango ti lo nga la il faut lo zi lê ti lo ti tene aerreur ti passé so lo ti na ye ni ape lo ke na kurugo parce que acirculation ti akota auto so na journée ayeke empêché aforce de l'ordre à circuler librement à goûter sa urgence na ya ti amena vacation si apeut ti tokua ala da
1: ambeni asango na yâ ti asango sunga ayeke tënë ti dengo ngbanga akozo kapa ti dengo ngbanga ti sango mene ti ngu saku se baluse na ndö bedi emmene si angbara oko ti tambula na mbege ti cour de cassation na gbata ti bongi ayeke biri tongaso si akonda ti dengo ngbanga na bingo tënë na ndö ti alexandre zaco so atene lo lingbi ti tene lo sara kanga ti ngu barako singa lo yeke sara akusala ti ngangu abi tënë so na ndö ti lo tënë ti so na ngu saku se baluse na ndö bedi oku na mbege

0: Il a dit amour, un franc symbolique. La cour, le Karanga monti tenait, ma foutu aïe sa tenait, a fait une procédure, ça il a été dépend. La cour a été amortement la langue au tas, si tu as mon bac, tu m'as gagné à l'île dans mon peuple, mon sa des autres pour vous en cassation.
1: Idabeta la su na inga swa ekiga mbini kapati dingu mbangani a ekibagigi na nduti azu use su a ekimbinumbiri kristio anonias ebingi inga na Alfred Mangiti su a gunala na dawati dingu mbanga abate na lakusi ala sara lisuruti kubuna ngangu na ama sikawali sangu tiseni na hati asangu su a ekimini kubela su a inga nipepesi a ekitambula na ndimbisu na hati vaka ti simple use su a ekinatu baba kambasa mbala ti guatati bongi gila kubela nisu a ikisara si azu a ikiwara a fievre junga na ala ikifatigi tonga su idwa rugusi a ikivunga na isanguda
2: nagbati a kabisa su iwara ala su a kinayati vaka ti Saint Paul II a njoroko chukubela su a kisigi na terechala parfait ya mengo ako na popochazo su a kinakubela su lo kifa kabisa
3: kubela su iwara lani depi samedi bo de dimanche la a kumaseti a grave na terechali bon a samedi ni dabor mbikwe mbiguna hôpital motansu mbiguti si mbiwara doktor ape ala gwa molambi kiri mokambi kiri si padezo apagina mbiambina yoroti kodro lambi pratikini bolo sigi na debini lani mbiki de ipi shopping otera keda me asina debini so komanse ti wole mbi sentir mbini douleur kita
2: na so ala mateneni ala so ake akota zo ti dagbata ti gbava kambasa bala ti bongi afaso ake azende si alingbi ti duti na gunda ti kobela so Christian Benoît Guérembi wa mungo wango nduru na tere ti moko ndi gbata
4: problème ni ake problème ti so ndeni so na yanga ti Saint Paul II ti gue na mbage ti gbanguma ayeke ndeso asalte ayeke honda mingi so ambeni aita so na ambeni avaka so aye na nduzu ala yeke gbia azende na yanika tongo ambela ti ayeke ti tene akota azo ti kodro amû maboko na ye na akungba ti kua ti tene e sara si e zia azende yongoro na tere ti ye ti tumba akobela na tere ti apopulation ti ye
2: ga na mbage lo so lo yeke médecin chef ti centre de santé ti wango lo fa so ade lo wara asango nzoni pepe na ndö ti kobela so ata so kobela ni ayeke noko azo na ndembe so na ndembe so ade ahinga gunda ti kobela so pepe yako anjoroko ti kobela so afabia ni alingbi ti duti kobela ti varicel wala mbeni kobela so ayeke nduru na ni akota azo so ayeke bandu na ndö ti seni alingbi ti sara kue ti kanga lege na kobela so kozo ti tene kobela ni amû ya ti ndo kue
1: na asango ti awango lo ndembo ti gere la aquart de finale ti kan na mbege ti awali si ayeke tondani gi laso tongaso na mbege ti maroc na ndembe so kodro ti kodro iwara ngba ti ta ndembo na dawa ti algérie si na ngbonga gumbaya maroc so aleke regere ti ndembo so lo yeke ta ndembo na dawa ti afrique du sud kiri singira nazo soko adi chofadi kwa masango so Stevenson Erben wali kiri na lakombanyo
5: amido chijani nga Miguel Elize banga kote orans ngombe mo singa nga ndati zoni kusasa sandati wa mango da falo nonde ki luka mbongo nasi mga umena chila kina pezine bako ndono kwa mbongo sosi waterna armando yenge zina gene chilo ndati kwa singa patara la kwe nangati kodro la so e sara tënë mingi na ndö ti mbeni ye so ayeke so be ti awabe afrika to ndö manga na mbongo na ti kodro ni na ye so aninga ngbe asi gba ti ngu wala ngu baluse ngu baluse andöni oku tënë ti abarrière na ndö ti tambula ti awabe afrika ga na kpale mingi warango aye na ndö ti lege ni ayeke akpale ambeni azo awara kuâ na ndö ti abarrière so ambeni aba apika ala ambeni amungi zia na tere ti ala ngangu ambeni ayeke sara ye ti mbana na tere ti ala ambeni ayeke gi zonga ambeni azala na sara agenou na dawa ti azo na le ti azo aga ye ti bingo nenë ti awabe afrika na sese ayeke abarrière barrière so azia ni titene abembe ndondali ti azo si sioni si ayo akutukutu na akungba ti sioni ti li na ya ti kodro si abitumba na ya ti kodro pepe ti bembe ndo na ndö ti awabe afrika na lege ti mbeti ti ala sara tambula na lege ni yamba na ti sara si azo so ayeke na ya ti akusukulu sara ti ala gue na lege ni me yoko mo mû awabatango nyama awafango yaka awadengo buze amelenge ti kodro ala so si ayeke tambula na tambula ti ala mveni ala wu pono mingi aga ye ti kpale mungo ngi zia na tere ti ala na ngangu Kangu, Sarangombana, Telechazo, Zonga, Aiso Kwasusi, Asarase, Obi Afrika, Kikasamingi, Kandaka, Atrugu, Sosia Tukala, Ndoti Barriere, Nga, Na, Kutazoti, Kodro Sosia Zala, Nanduka Okonoko, Abala, Tila Police, Gendarmerie, Tifaka, La Douane, Nga, Alaswake, Batenti, Oi Forêt, Natenta Phytosanitaire, Aiso, Akitik Palemingi, Munginzaso, Agulanandoa, Zola Sakina Gundaninye, Yena Santitene, Yeso, Awunzi, Aoko,

0: sibira angwala kutisa amanga tite na iso kwa unzi singurubi angwa tite na iso yesu angwa yongoro tite na unzi tite na wabia Afrika upupu anyocha barriere nina ketonye dani nasi itisa na terse mizaso pakara kivin ya bada wafango mbeti na senda giti bongi wa mungo wango na kocho kwenye bia na tine chansi ya ala kioko tala sosi akinati kudu sosi ya zati tina bemendo nanduti a barriere ilegal na kutubi Afrika mibarala ibaranga pakara jidas genilo badjama la ki mokunzi sarawisi nantuka kwenye soke bati na chungu na baku hoko tala sosi akinati kundu sosi nguru biaza na sese tite na kanga lege na tine tia barriere ilegal mibaranga remo aduma kumbine benye bia nga kikota wakode kwa nantuka kwenye soke bati na ti vunga nguwa sangu la kutubi Afrika hoko cha watilini tikama kite ti BRDC nga ichisa na tine temeza so Quentin Gwando le demokate hoko cha wa société civile na yerita wabia Afrika na ndembeso loke losi zana sese kundu di société civile so yinante na igwe nendo machin singa aki kusala tigi Remi Yamelendi Armando Nginja Kembi Igo Fatsu Mapropatra tona kote tene mutele na wabia Afrika sosi ake mai na ala songa ake na teletimiza tisa atene ti barriere barriere ake yesu si azani tene zwa tamula da yamba nando ti lege me ake di tena bembendo tisa la shoni na zwa peme tena kanga lege na shoni ye salina lete yate kodro me yeni aga yende asara ngu mingi awe mungu ngiza na tisa zo salangu mba na teleta la ndalini destan de bonheur wilikon la gunambe ke timbaiki ala bana leta la pasi swami na wabia Afrika banika
1: Ngonga gomba ya chinda pre ilundu na peka nufti tene igu na mbae kiso ya kinayati la lubae. Sosi ganduru na kete kwa doti sekia, itingi terena mene bumbi cha turugu ti motorize, sosi aluti la terati legeni se ya ikibambe titi akururunga na akutukutu. Ge, itingi terena Eric so ya ikimene wakwengo na kururu, lufaso ni ilundu ti futa, saki yako na mbangu, ata sosi ambe titi kururu ti nikuwa ya ikina legeni.
2: E gala unda imbe ti moto, carte grise permi, umu gini franga, umu gishasi ti moto na wapi mo on. Imbe ni tiki ya edape, imbe ni mbechuza fakatena sara na hii wala ipe, imbe ni mbecha edape. Ako na sekia ge, mu ako 500 ti barriere ge. Mais il y a un bénéfice de 1500 dépensés
1: aux carburants. Comment payer ce qui est d'après? Ceci est un peu
3: de temps. Matenatene amuna mozo kiton sa pe agoti bloki matene a fa kiton si 15,000 namo bon asa si mango tere aga kan milita la na zoni pepe tel ke tomzo metenatene be na mbeti timbi bi si ala ala arite kan mi mbeti timbi bi fanala ni ala bana oso ala zina bile ki ya kemi on timbi
1: ata so si aturugu ti motorize so fana ya tene ani eke bagi ambeti cha kururunga na akutukutu ndale chinjoli tambula cha zo mingi ti awa kwengo na kururunga na akutukutu ni ngana awa kango yesa ke gotika akungwatala na bagi ti bongi afatene mungo ngiza na terecha niso ayike na gunda chigungo na nduzu ngere cha kutukutu ngana akururu ngana ngere cha kumba na leti gara chimbaiki destin de bonheur wilikon na ongo na bata chimbaiki dafano na ndeke luka
0: singila mingi nala imutene nala kante gwando na yere cha wabi Afrika terechi barriere laso tona wunda la na kwale ni na ntuche wabi Afrika getonye chala getonye
4: kwale na kengangu mingi Armando mbi bara awa mango rajunde kiluka mbi bara afo mbati mzuku ya kinala ipika patra tenti legi sugi maba lege tenti meni kodroso aira tene na mungua tene peyi enklave legi ya kegi singi ndoshi tambla pe legi tona sa mungua aira tene le ruban d'asphalt legi ya ke singi ndoshi tambla pe singi tona sa pe me legi ya ke yeso a porte vi si population à tenetti économie, à tenetti santé, à tenetti l'école, à tenetti à prix. Ce quoi si citoyen qui paye aura imposé un sous quoi so à que ongi nandoti légué. Ni là c'est à Kenzoni l'État a zana cessé amenango bosso c'est à légué si tenait à sarasi kusala ti a agent social que nandoti a légué nandoti a barrière si tenait à za ordre nandoti a circulation so à collecter à imposer taxe so kusala chalani aduti polele aduti kusala so si zende a kenayani ape mabana ndeme so pasi ti wabe Afrika ke mingi ko je nuko lo ke nanjoni légué ti tambla dape lo ke nanjoni kururu ti tambla nani ape anjona auto ti tenait ayo wabe Afrika na ndele aga na bangi a polele aduti kusala so si zende akenayani ape mabana ndeme so pasi ti wabe Afrika ke mingi ko je nuko lo ke nanjoni légué ti tambla dape lo ke nanjoni kururu ti tambla nani ape anjona

0: Mbaye ndalitia zokwe wala tere ndalitia zokwe kwa singa tidafono nondeke luka na legoti wamba itiala jerve la koso ekiri wala tere laso timambe infini mbaye mbaye so emarukuzo ata aya ata pika singa tene afrisa zinungwa yiri gimi kutarao ayi gimi ata kutara tatene mi kutara bianu mi adivigana kutara kwa po mama seka kente po azinungwa yiri gimi kutara singa oo aniki mamba iti zubio zo mlingi sa tenju cha tatulo sumi gana ho ka lo tenju cha tatulo sonjo niela tene aniki maginda liti biani so tene bo ka la inga ya ata kwa yiso ata unda so iti kiba nila ala leke tere chala ala zime chala gala zibe chala chala kiri ya mamba iti zubio inga petingu so ndangba tenengo nila watindi tenilu waga lege usi ya we
1: Mbaye!
2: Yes!
1: Mbaye!
2: Yes!
1: Lizoroy!
2: Yes!
1: Lizoroy!
2: Yes!
0: Mbaye so, ake mbaye tindi ni molinge, so iratulu ake zobio. Kete molinge chungu kuwa na nguo mwaneto ngaso, luna ata chinuji walila ake duti. Ala inga ata kwe, ake vuhoge ata tala vuhongo so, ata chizobio. Ake vuhoge zobio, vuhongo ye kweso zobio, unda ata kamuna lu, aka toko besu wa kamu, anzunya nyamanya zunyini kwe, aka mu gina zobio. Zobio na ata tula duti so, tera chizobio gina ngia. Na mbili nda prairie, ata chizobio asigia tena a zobio. La suyiti tengona kidapo ba yiso anayi ake ginjosu mumunjosu mozoni choni tongano simbi fana moso no tenyape mokumbi temi lundu kana yakambi gawe fatimi na mwite nina ljisu kwa beake dape momawe hene ata bimawe niki zanjuni bikuala ala gawe sieteni ata tizubio amuleki akuna yaka zubio aleke wa luso njuso pendre tungana so atatulo fana luso alenga zongo njukwa tana zongo tanju pendre so fungo tinjuso wai zubio zubio akanga beti luba umelu fagimini lini kete toso atensi temitara lutenyawe maiti bando la tonda ti linda tonso atati zubio aluto na nyaka ki galo bando lo tonu zubio mokfali jinjo so atene ay ata mifagi kete ti tarara atene tamo zubio so lo munjo so lo fayani use lo munda mboni la zubio atene timola moteni mozati mila kereti wage mbete gonangu ti tongu tonga na mikiri fade mbete tetimi
1: Mbaye! Mbaye!
2: Lizoroy!
1: Lizoroy!
0: Atati zubio ampuliki akuna mwawu. Zubio ateti tulo zunu iyo na unja wu. So lo teti ulo unja wu so lo tonda ti guli tulo na ndoti magiti ti atati lo susi angma na terejo waso. Zubio abani na zara nungi lo teno kata so bizaro lo tenjo su la su uti gati mwa kikiti kone ate pembe tulo kikikiti tene kobe ate pembe tulo su akira londo akinjoni ti tene bi mumu mboko na lo mbi teti tulo ni Zubio mumu njuti atate mozo wa mo teni mbi so silu iti mene ndangba leti njoni to so wako lo kanga lo te kambia kombi tenju kwa mwja wa ye ata tele fadenye lo tele lasu kombi si tengu na keda pake ginjo su mbia kombi tenju ni kwa wa ye ti lege ako ti kozu li lasu ba ata timba ke pika mi wa loko kati suku na mbi lasu siriri ati ya zubi wa we zubi wa duti gina mbetu li tele ay ata timba ke kati suku na mbi lasu wa loko kati pika mbi lasu so si zubi wa ma goti gereti ata tulwa lon ndoka na na ngoti kira so zobia tina lorote ni etite atati na pikala lo kwelo le vin, le tout,

0: cher parce que ma commune tina onda nzuna pe problème tingunza pa ayendende fangwa keke ma commune tinzuna pa azumkwe go sufina onda
1: na damachi paliso Ariane soye kimini wa Afrika soye kelango gina gbata chimbata lo ira kota si kodo chitena ala zana sistemi ni pialo ti lungo keke chitena bata iso ngurwazo yesu alimi chitena mulige na ama kungu chitena ala kiribani
2: no yesu yunda na eta chitena lo toka mbeni proje so apeti tene alua keke so si ake produire na ya makongo akeke so azona ke faso kwa ifo alua kalite chi keke na lagbani parce que i kinangangunya pe ton ti makongo le wa ke tanginja so inangangunya pe donc vraiment i unda gina gouvernement tongana si proje na ke dai ke kukungo a brava menge ko likwa egbani ala e kukungo ti tene aga ilua keke so ti tene edei ikisana kwa ti makongo ni
1: na ya tingu oko oko mbrimbri na nje ti fondo ti sina nje ti kukuru kusala ti rongo ama kungu ekimeni so alingi ti muligi na awa be Afrika so ke langona gbata ti mbata so ke na ti la lubai ti tena ala limiti wara ko foro so limiti tena a aider se wachala me laso ala so ke gunati ngunda ti tena a roma kungusu a faso rongo ama kunguni a ganga ngumingi andaka na mbage ala so ke te ama kunguni a faso ngire na gona nduzu mingi na lecha gara destin de bonheur Willy Kon na kiringo na mbage ti mbata da fanano ndeke luka
3: singla mingi na la destin de bonheur Willy Kon daliti a kota sango so siala no zi vungani na yi bati si warango a makungu atona ti tena ga ngangu na ti bakuti la lobai banati nga si ala sosi ake rokoto a makungu nga na ala sosi ake teni ake tenetene na ndo tenti sosi a nguruzo singati nga tene nzoni na ndo ti a sosi ake bagigi na ndo teneti kwaliti warango a makungu nga na biango ti ndo yeke goti teneti mi terena destin de bonheur Willy Kon so a sara tambula ti kusala so daliti asango yati a sangoni destin de bonheur Willy Kon i barala
1: e barala Gildas na beza nzoni mango da fono na ndeke luka na zukwe
3: nyala puso la mbrimbrinye titene ala goya vunga sango na ndoti si ala sosi ke roa makungu na mbigiti mbata
1: singila mingi na la Gildas azukwe inga so ngu oko oko na nzeti fondo si na nzeti kukuru aike ngwe sosi azo aike munda leti warango ama kungu azo kite makungu na koroti bi Afrika e